0: Tisaha lang mapatong na rin.
1: Luka tisaha yun, ma. Ah, tisawa yun, no. Panang haririn yun po ko na. Tidadeng, tidadeng, sok. Tikang dadeng, kang dadeng, kapayon kang dadeng. Dipundot ko mamila, mangantos mamila. Sa tajan orang ngalabatan, awuhan ajan duhur ni. Mahatalita salajeng na, assalamualaikum ilujeng siang. Waalaikumsalam ilujeng siang, Mahatalita. Masih hadir satya ngadangu ke nyuhunkin lagu na te mawar bodas. Kanggo saya. Pengen mawar bodas, we. Oke. Okay.

Indrajanu, Bima Mukasuta, Bali Subudra. Sareng Sena, kenakin Yanoman Perbansana Sutra. Langsung halumama. Maksud bilarian zaman ukatitisan isu.